lo ye nyu gam ji abe bem na chulu la kume lo ye nyu di ma khane ko lo hong e ba adi ma khayo nya de ne ko lo bon tha lo na be be ha sa sai hum na ja u la kume lo ye nyu hu ko ni gam na nga dane ai phu ne do tha ji nga lo choka ma le ko lo ja me la le choka ma the na sala mi nga ji ma jan the nya thumi ne yon na le ga ko jo ko le phane ma te choka ma umya ga sala mi lo nga ma ji chu te nge ji ko lo ga umya ni phane la ji thumi ne le ben cha ma be cha a ya thi yam te me umya ji be cha ne ma ya gu be cha ne choka ma be cha ne ma u du thoma ya ni yu na lu lo he nyu so ko ni a yam ti ko lo ye la ne u la ke ni ti ko lo phaya tha phu than ju me ye ni nga ji ya ni a yam ja de ne ya jo da me nga che me na ko ni anim do le thai phona phi ka tu la lo ye ni u na che mu che mu khama ma ye nyu ga ne tananga ma ne jo du le da ne ma ye nyu ga ma ne jo du na ko ni sthani vitha yu ka chai sian he pathe thai che wa che mai samnanga pacha sam phan thi sam kum pacha sam phan yo nyu ma na ko ni so tho che mai le nga ye nyu na ye ni na ha nya phona ko ni poku ma kho le ko khunga lo ye nyu am ti pha ya si che ko kilo he le nga ye nyu na facebook phona ko ni so tho che mai am ti pha ya si che ko kilo he le nga ye nyu na na ga ko ni jane ji le jana le do cha ko sa mo na lo ye nyu phona ko ni jamyo nga sum ni si ko jamyo jamyo si le nga ye nyu na di ma kha na na ko ni ino na hala ke la nga ye nyu si si bala mo ti ko lo thai phona ko ni wan phu le ana na ko chinga lo ye nyu kala kada khom ni phanga ya ku chi wo lo ye nyu he hu ko ni le ma ngen ni jo na ya da ne ma ye nyu na chu na di ma cho kha ma ne sa de le phane man cha po na ya gu ya le phane ma ye nyu cho kha ma ji tu lo sa la mie ma jan te chu nya phane la ji ja e bu la de di bu la ma ja lo le ya gane lo de le a chone ko lo ben tha mie a yan thi yam te mie ko lo le ho chao cha phane ma chi chi te ko lo don don la ye nyu ti je chi che ga pu na ko ni a ni e mi ne cha tha nga ye nyu yan so ji lo he ti ko lo na da ma ye nyu

Lo ye nyu gam ji ku ta ne chang tha nga ye nyu nu ma la hwe ne nu tha le ho chai sa he cham ju lo ye nyu he ga ne ta na cha ga ji le lem tha ga le pai da ne ma ye nyu ka pa lem tham ji mi na no ba khau du la ne cha na thi ne ni ga ya mo mie pai ne da ma ye nyu gam na ko ni si lu ma cho cho ma ne le kha le me lo ye nyu chu te la du ne ku lo do lo ye nyu adima ho macha ge du du ne adima ne do ho do lo du le nga ye nya a chokolo ange lo ye nyu ayo ma ji yo ha yo ha ne jo ma ngme a cho ne so la ne a cho ne jo tha me ba boli sa ge thim ji boli sa ge thu tom je ye nya to ko ni ko da na ho pho ho le nge som ho phi ko mae som thua le cha na thi ne ma tu so me bo pho A cho mu pone kulo su only yang a jay yanya. A cho mu pone kulo su only na loy in you. Som adimane som le, slim a cho, yu do male du, only loy in you. A jiji, ma bicho ele pasom ta, mangai, and you to mine, who go pasom ta, huna coni. Who go som na du du nil, slim cholo be dule, let's see, don't I, yanya. Nama bicho ee, don't I, your chibula, don't I, not a mine, who go, much I him ona. Silu macho te jando silu macho mengenga ya nyatu mine adima yo dong e sabobu la ge jandu thamie go pa ya honga ya nya le yo jina dule a ji go yo jina ko jandu thamie ja de pha yang le thanga ge adima ji ma jani ma jo nya me me la me lo yinyu myo na ko ni ji ja pha ge le ge mine he ko ni lo yinyu thamine Tidana, your mood, the jung, alloy, you nama mood, the jung, I did my jimaho, but le, Melana, coma domi, maho, payanga, and yet a mine, a yuloho, palana, lo chale, colo, madula, jay, and ya, shilima, cholo, madula, jay, and your mane, go, tiji, cut her, huna, be dule, don't have huna, you chichele, conishilima, cholo, ma chay, I am your geo, jaga, your geo, colo, be dule, jet, I me. Kung ebu ma kung alo yin yo di ma yu an ani shi lu ma jo ma jaho le ma jo de mi ne yu an a jaho mi e go pa yu kuku le go hu yan an yu tam lo yin yo he ga ma ngun ji yan ni le yu ja le nga di ma idi yo yu ha to shi la nga yin yam ngun a yu ji na ja ku ja le ja me la mi e do on mi lo yin yo ti kwa ni kwa ne do on ma na ma ga nga yin ya na go wa do jo ta ne do ti ta na ko ni ma do na ko ni le ma sa nya le to he u mi an ni ko thyo do do na di ma mo do ma mu ai nya ti po na ko ni thon si ya le ti po na ko ni a je je chhe lo a je thu mi na di ma ji ya yong a nam som the the na bo ye nyu yo khu khu la me ju lo yo che che ko ni yo che che le si lam je yo chu ko ni i san ni ma chu ko ni ko lo si ya me si lam je na si lam jo sa ji hu yo mu pha a di ma le hong e ga du le nga le yo mu pha le hong e ti po na le jang e lo ye nyu a chone ko lo don tha hu e ko lo si lang a ye nya na a di ma the ko lo yo nga lo ye nyu sa da yo bu bu le ga ye yo nga ti po na ko lo sa sa gu ne ka gong la ne ko lo a cho ge di ma ji yo yo ha ya pe chi nga ye nya ja de ya pe chi nga ga ja nga le a ga ja ya ga ma ja ya le le phaya honga thia thia ko ya honga lo yin yo ga mna ko ni shi le ma cho nga yin nya na ja thi me pha mo la si go pa thia thi thi ko lo ja ji me a cho tu so nga jo ta le mo le nga yin nya a ti ma ti po na ta la na phu la yin lo yin yo ti po na chang wa phu la ko lo ta la cha la ta la phu la ko lo chang wa phu la ko lo chang nga pho khung phu la ko lo chang nga a chu cha ti ji jo me lo yin yo si hu ji yo phi phu le mu ya lo ga ne yo lon lon le ga ne go pa phen kop kop le ti ji jang yin ya phen kop kop le jang ga go pa ti ji ni da go pa yo phi phu le ni da he na kim so le khung a hu ji ti po na di ma ma ya mo nge ga pa jang de ma bu ga ko ni ma bu ko ja nya je yin nya kim so le yu tha ko ni ya yo ma yo go go le ma yu tha na ko ni ga di ma che lo de jang nga le nga hu ji lo yin yo na ye bu de jo me nya ni che la jang nga thi mu ya la thi mu di ma le jang nge ti po na ji ji tu ya nge ti po na yo bi phu le jang tha ko ni ga ma ji ma ngai le nge di ma ko lo ya mo me lo ti po na ko ni ka ti le yo ma ne khim su le don tha hu e ma ji min a jang lo na ko lo
Hiwe ma de khani jana chhe lo ko pala nga ya nya tipo na di ma nga ya ya le nge khlo jane u ma na nga je le ho ya ya inga je le ho tipo na ma mu ja ya ga ya le me ya nya thimi ne tala na phula lo ya nya tala na phula khlo nge adi ma ja me isani me ko ne a chone hele ma de khani bi jana adi ma je sa so me ya nya ayo e hom da thia te jana ni te jana thia an du du na thia jan du du na na go pa jan tha de ma de kha na lo nyu adi ma mong ma de kha nga a ji ji jo jo ja vi thmi ne adi ma yo jang a ji ja e ko ni le de kha tha ja hm bu sa ma bi jo ye a mo po ma bi jo ye le de kha tha hm ya ho na ga ji ga tho yo jo du e sukha na mai le nga yo bu le e lo ye nyu yo bu na an ne yo bu na adi ma ja ko ni ja ko ni ma na ma go bu na adi ma yo ja e nga ya yo yo bu ma bu na lo som tam bu la nga ma adi ma ko lo nga bu sa ko lo ma de kha na lo ye nyu adi ma ja nga go bu sa ne ya u kha an le e hu adi ma ma mo la ye nya yo ji na ko lo du le me thi me ne a ji yo ja ko ni yo ha ma bi de la ni hu pya la yo bu nga la le ya ha mi ni yo ta ta le me ko ni ma bu na ko ni la jan the ne chang cha chang ine yo la yo hu la yo bu nga le ho ne yo bu de na lo ye nyu sa gu ko cha ye nya sa la gu pu la cha ne u nyu pu la ji ko ni le de kha tha na ko ni adi ma ma na ma go la ma lo na ko lo an de na yo ma ji olum i mai ya nya kulu kulu ya jan de re to ni thidana olum i de ko ni ya ka chu thang a de ya ka chu thane ne ya ka ne bi um nge jo ale ya ka hi du na thidana ko ni ma olum i bo go olum i de na ya sa te bo ya nya thmi ne yo na kulu jang a le e mng to ni thil a na kulu chala mi ne ya en ne ma di ma ji ja de ya sa so ja de jo bu nga la le yo ha ya ha khna ko ni ma ja ma jo nya me lo di ma ji ya ge me me ba se ne se a pio le yo ne la le le ma yo ma gne ma gnya ya de mu ju tha ne go pa jo tha ne lo ye nyu thmi ne yo ne ko ma he la ye ma le he la ma ng le le do sa ya sa ne me lo thmi ne a ji ko ya phule me a ji ko ya da ne me ye nyu he ga ne ta na a ya ko ji da me kha ye cha ge sa le me kha ye cha nu ma ya nge le yo jo na a se sa nge ya phone ne me ka pa chang tha ga na ko ni a yu a bo la jing a ye nya je lu ma le nga a ju na lo hu ba phala phala a kha je ji ha pho jo chang tha nga ye nyu nga ko ni u so pho le a ye nyu wa na gla hu ma ti to pho ma e hu ba fe bu pho ma e na bo ke pho yo pho na le a yam ja ne yo pho na nu ma ga bi ne la nga lo yo pho na gla huma ye nyu nga ko ni ga ne ta na go e ma yo na du thoma gla huma

da ga ya ga la o ni chi phe thu nya she tham do kho ya nya chi so ma ne sha thu la ma ngo de nya to kha le ma ne cha nga la ma ngo mami je noi she nga ha thi wa za wa cho ga ni ya da da kho phu ta ga ni sam pa tho lu no nyu kho ma ma do khu za do nga khu za do tho ba the na la yo a go ma za do

Yo na yo to li cha e ni yo to ching zi e Ling zu ling zong jin nang bang zu zu zu zang cha yo mo le gong gong Zho no zi cha e gong gong zho yo mo zu ling A tu pu yi a cha ni Yo ya yu la tu li cha e ni Yo tu sing chu e na mo zho no Ling zho ke ling zho jin nang ka zho zho zho tang cha yo mo le Gao ka zho no zi cha e yo zi mo le ling ka zho shu

ô cha ni ya ang no o e nha ta ning no te ping ge zi ge no zu zi zi jiao